0: no hay otra que más le cuadre. La Dinámica, La Mera Mera, 105.9 FM, 1790 AM.
1: Kaya ang goodam ninyo. Pagkay pichig goodam niyo, bunyo Korean kambuman goodam wirari ka Mexican ralamo ligyo na yun. Pidi ang goodninyo na miya Korean hishamat yon ang hanukan. Pagpichimia ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales Flin 2026 na yapong dunya Korean ya na kaitu kamumnay goodninyo kutun chura yon ang Asim Tumhaj Mexic. Another 13 ban go Agosto muhug 16. Flin 2026, ninyo kish o ako yon ang ban hishumato. Mapichitagya www.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura.
2: Gobierno de México.
0: Llámanos al 557-0102. La Dinámica, 105.9 FM, 790 AM.